ma ho adrin sasa me babra be safata wawrade papa ya kura me wate la breka baba be papa sa ma ho adrin sasa me ni wawrade be din koma wawrade ya kura me ma ho adrin sasa me beba koma ni ma babra be tenia ay yahua yahua ya me nyame wate

awurade nu o wa nya wo dey awon dey fun oh oh Jesus oh Jesus mini ati Moses se woman e din kai no se na e ka Jacob nko na obari mabi ne no babetin tamu di kodru adichie trani si oja na yere na dapade nyina ho otan awuade ni wampai bo ani akom chene ni nyame asem ifiri se wo hunu se e dia na dane soa enye dinia na ye din pa eye nsisie ni na dadi ti woni awuade koten tamu na trani si otan ni mu no awuade ye nyankopon se san de yan okofuo ododuo Israel nti nyame ba ene da wutie me sa won so ba tew na won twen awurade won pai bom na samne akom jinimu a won so so awurade ba sa sa wudin na won den kuni

koni mdiye moja disi ton koni koni mdiye koni mdiye ni koni mo brenyi na seye ho wati asi ay o ma susu ma wode ama wana wata inwo wadi koni mdiye.